Pakde. Oke, ongko dek memperingati Isra Mi'raj. Tapi ngadon kalalabur gening mustamina.

0: ngantos Raden Gatotkaca dudu wong samaneya. Sampun tutas dening katimulan kagagahan kasaktian lan kamandraguna. Aya sora anu menta tulung kadangu sanajan ti katebihan.
1: Tulung.